0: use.
1: O avere mouye, o avere mouye. Bon ami sa zako ki mwen ganyen makrari na. Ki di mwen David Scholastic, mwen anjen dak. Ki di mwen David Scholastic, mwen an momo. Ki di mwen David Scholastic. Mwen anko mesaz la. Mwen sot kot sipi, ki di mwen David Scholastic. Mwen anko mesaz sot kot jeta. Ki di mwen David Scholastic. Me eski vreman la repons ki nou pe ode? Meche David Scholastic. Eski vreman?